mayam kaya katak samas kumta izinna bud may ilak sabtut hawa budyo may pinaktutat hamstun nakkaran nga alayt kashkat ni paibu nga kashkat ni tinginatug nakhtukut mannadam tibur nakhkabut ulogoya nakhkalga especially makuno nizinam sunga utharam sunso tibur nakhkadaw ulogoya nakhko may kekhpak Maa kuyo khamta pinakhtudat khamtun Tamman na tapukh na isi yakpil ga nille tabuqe kang naknebut Dizanam da dutram da sunakkay Dichagaluki maa ikekbuk pinnebut

Saritawa samang kepukang akpiti samang ilini. Jumanatlani ang uklaat kasakputuang ko ta samang pekasakunata taugam apataksay na kalaki taugam samang piyawakam tapiaklo ta. Taugam tawa watan sputitsun na ayokulgan ang tayima ang tukigutitsu tayima Unawani ilini pitsakakt kunani akan kasuni pilgani nasukung ako to kya pikanani sana kito tawgam naslani pitsong kami taona umiwami nun tamakitu kunako tawgam kanot kumakaw lukutawon pikistino tawa ay tanganak ngayto tawna.

wanguta watin waniga species nu nayuqluta agnilisunritukut nangtaqqualuta chamtsin tamalkuan waniga agnilisxukut agnilitawatta una qanilgia watin pilerkam tunginn qanertugallgia allorlukutu chumiiknaqlukunniitignaqaqput Pinanumtni atu kena yuk lukuar luku tamana kan gaya kalu cilieti. Mai mana cayak si tamas kumi. Mai ispeci watnuna umiyuak peci kun ilu minak suku tau na pinyakci. Cayungunak suku umiyuak peci kun umiyuak tau na ni kuk capi pi kayu itu. Umiyuam uktawa mum paytaka sumatum changnatulakan pinatulakan piukenga tau na paytaka uktawa mumiyuam